0: stomach tuntun to yin ni eroja marun to je kibi ti irora ba wa ko si fun ni itura
1: lo rob extra mentor loni o gbona wole o yara sise
0: ayo pada ko ba si leyin ojo meji yoju si dokita
2: ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai safi
3: Muhammad
2: eh
3: kai ne kuma anan
2: albarke dai yar uwata ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya ai ba magana dole ne kamshin ya kira suna na
3: shin wai kai baka gajiya ne da abinci
2: tab gajiya fa kike ce fa ai sam mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin

0: Ziyara ta farko a gidan sirikai na kusan kiran ƴan sanda. Bayan nan murmusa don kullum Mr. Chef, sai na ji miyan kuka ta fara turanci. Har ma an ta Amina sarauniyar iyayi tace, "A zuba min a kwano in tafi da ita gida."
1: Ji dadin dandanan al'adu tare da dunkule mai saukin marmasawa na Mr. Chef Beef mai dandanan daddawa da kuma hadaddan kayan kamshi. Mr. Chef, dandanan gida, dandanan al'ada.

bala san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba number waya 07 07 48 43 5 5

0: pavement tuntun tun yi ni eroja marun to je kibi ti irora ba wa ko si fun o ni itura
1: rob extra mentor loni o gbona wole o yara sise
0: ya ni pada ko ba si leyin ojo meji yoju si dokita

Bala san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababen hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba a lambar waya 07 07 48 43 44 55

gbadataba. Nka anyị gbapịa ọsọ n'ebe a ga-eje taa ta otele ezigbote aka ọnwayọ ka eji eje ije adachi ọsọ. Ndị zara afa zara gịnị? Nwayọ bụ ije otu esi eje. Ngwa ka anyị were ya bụ afịa ozugbo wee malite, maka na ebe a ga-eje tele ezigbote aka. Edika osiri wee dị Ụmụezike. Kedu ka unu mere Ụmụezike Development Union nke ngalaba obodo Kano? Akụọ m kpọmkpọm. Ana m afụ na edonyere ha ukwu enwere onye ọzọ, bụ na-abụrọ NASA Jones Industrial and the Pharmaceutical Limited. O wee bụrụ na o mere ka a mata na a chọrọ ime gịnị, nke a na-akpọ arụ ike bụ ngọzi. Nwanne m, a ga-amalite ime nke a na-akpọ ka e nete gị arụ, mara ka arụ gị dị. Ọ bụrụ na ọnwa anụ nwaanyị nọ n'ime dị n'abalị 31 bụ abalị nke ikpeazụ, ngwa ngwa ọ ga-akụ elekere nke abụọ. Ọ ga-abụ na hall ha bụ UDU hall, bụ nke e mere ka a mata na ọ dị na 40 Sayolu. Onye ga-eji nwaanyị wee kọwaala unu nke arụ ike bụ Dr. Gini Cletus Nwachukwu, onye ji nwaanyị wee binye aka n'ọkwa ịfụ na ihe niile gara nke ọma ka a gaba ya agaba. Samloko na-ekwukwa nwayọ, otu a ka o si wee na-ekwu, onye binyere aka nwere onye ọzọ.

0: Gene NASA Jones Industrial and Pharmaceutical Limited. Hajiwa we ne kuna asina achoro ke enwe nke bu gene. Bia ke enete garu, bia ke eme gene, ke enete garu maka na aru ike bu gene. Ngozi. Na ajukere mbosi asina mbosi ka gabu abani gene. Iri aton utu abani nke ikpazu nke onwa no n'ime ya.
1: Nke bu bochoka nka.
0: Mbosi ka. Ngwa ngwa ga kwelekere abu nke ififi. Nchokere ebe ọ ga-asị abụ asị nọkwa na hall ha bụkwa UDU bụ nke dị number 40 Sayolu ebe a ka ọ ga-akpọtụ onye ga-abụ onye ga-ekwu
1: ana m ekwe
0: na onye ga-abụ onye ga-ekwu okwu ụbọchị ahụ nwere onye ọzọ bụ na abụrụ gịnị ọ Calistus Calistus Nwachukwu ebe onye ji nnọọ nwa wee gba mbọ fụ na akwadoro ya bụ ọnọdụ nwere onye ọzọ bụ na abụrụ ambassador Jonathan gịnị anụmanụ otu a ka o siri wee dị onye nwa bụ chairman UDU ke Kano ị na-anya onye nwa bụkwa onye nwe ya bụ CEO onye bụ onye nwe ya bụ Naso Jones Industrial na-ekwu okwu ya biko ọ sị gị bịa ka enete gị arụ ego
1: maka na arụ ike nwanne mmadụ kwa ezigbo mkpa n'oge a
0: biko
1: edowekwala ha na arụ dị gị nwekwa na ihe na-eme nje kwa ka enene gị yọchasịa gị nke ọma
0: ego biko okwu nchọrọ ka anyị wenite tata ka ọ bụrụzie ị ga-abụ isiokwu akpụ n'ọnụ a dịka o siri dị a na-ekwu mgbe ụfọdụ a na-eme na onwekwere na ihe ọ bụ amara mma anyị ga-adụzi ndị be anyị ka akọwala anyị akwụkwọ ikike ka ndị ọha na eze ndị igbo na-eti mkpu n'oke unu wee na-ekwu na-asị
1: akwụkwọ ike ị na-ekwu okwu akwụkwọ ikike
0: eji ebinye aka
1: ị na-atụrụ anyị aka
0: maka na ndị otu INEC ekwugo na enyekwere bido kịta wee ruo na ọnwa Julaị dị n'abalị nke abụọ ka a ga-eji wee mee gịnị welu funa
1: na debe akwụkwọ ikike
0: onye bịazi agwa ya n'ọnụ ụzọ ekpochi
1: eji eme mbinye aka
0: n'ọnụ ụzọ
1: akpochi tupu mgbe ị ga-asị enwekwa anụma akwụkwọ eji eme mbinye aka enweghị m akwụkwọ biko lekwekwe ndị n'ọrụ INEC si onye ọbụla were ọsọ na ije
0: ọ bụrụ na ọsọ INEC kwuru na ndị ọha na eze na-eti mkpu n'oke unu sị
1: ọha na eze ndị na ọ ga-adị ntị njọ nke worldwide
0: ya na ọ ga-adị ntị njọ na nwa afọ igbo bụ nwa afọ igbo enwere ọ bụrụ na nke gị furu efu ego Ọbụrụ na nke gị mebiri emebi, o nwere ka mmiri si sachaa ada afụzi iru gị, idizie ka okorokoro
1: igbo etu. Ijekwa ihe a ga-emerịrị ya dị.
0: Ọbụrụ na itorubeghị mgbe a na-eme ihe na mbụ, ọ gara aga.
1: Ma ọ bụ na iruba afọ 18 mgbe ahụ, mana afọ nke anọ na iruba afọ 18 nwanne.
0: Ọ bụrụkwarụ na ebe ị tinyere na ịchọzi ebe ahụ na ọ itinyere na.
1: Na ị chọrọ ka ibugharịa ma ọ bụ na ọ dịbu na Rumfa mana ibizi na New Road jee ka ebugharịara gị ya.
0: Mgbe m na-ajụ Chief Sunday kedu ihe Okafor kedu ihe nwere ike ikwu ya maọbụ onye isi ndị ọhaneze ọ sị na otu ekwurie ka ọ dị. Onye ọbụla jebe ozugbo ozugbo ego o luchakwara izu ụka rukwuo eri ma ọnwa nwa o. Ihe eji eweta nke gị. Ego onye enwere akwụkwọ a akwụkwọ ikike. Ọ nọrọ ka onye agha anapụla egbe. O kwesịrị imere ebele?
1: Kwesịrị imere ebele. Ọ bụ onye iro gị jide gị, ya gbarie gị.
0: Ọ bụrụgodị na ị chọbụ, a ka na-eme m mma atụ ka ọrịa mama atụ. Ọha na eze si gị jegodị gbata nke gị.
1: Nke ma ọ ga-abakwa n'uru.
0: Gbatagodị ejide.
1: Ọ ga-abakwa n'uru. Ọkwa emechaa na ha emekwa ka ha si eme.
0: Nke a bụ okwu mmegheri. Gbatagodị ya.
1: Jee gbata, datagodu.
0: Amarọkwa mma
1: a na-eze. Makwa ka Chukwu si eme ihe. Ihe anyị na ha ekwu, ndị ọhaneze, ọ dị n'akụkụ ụwa nke ngụrụ na ụbọchị Friday gara aga. Ha sị na ọ ga-abụkwa n'ihe jọtaburu ọnụ na Igbo n'ọnụọgụgụ anyị, maka ọ sị na ndị Igbo buru ezigbo ibu.
0: Agụrụ m ya taata,
1: gụsie ya ike. Ha bịakwara kugharịkwa ya ọzọ nke ịgụkwa taa. Ha sị na ọ ga-abụ ihe ọjọọ jọtaburu ọnụ na ndị Igbo agaghị enwe ike were ọnụọgụgụ anyị. Wee mee ihe, mana ọ gbasakwara m,
0: ọ gbasara m. Ego ngwa ka anyị bụ abụ. Ịgbatago, idenyego aha gị ka ọ ịgbatago akwụkwọ. Kedu ka esi abịa?
1: Ọ gụsị akwụkwọ,
0: ịgbatago akwụkwọ. Ego
1: amakwanụ m ihe ị chọrọ ego.
0: O nwere nke a na-asị, idenyego aha gị, nwanne ndenye aha gị, denye aha gị. Ngwa, bụọrọ m ya na-abụ ndị ụka. Nkwado ome. Ijego weta akwụkwọ nke gị. Ihe eji na-ama ọkwa amacha amakwasa maka ndị ntị ochie. Biko ayịyọ jegodi gbari ya. O nwere mgbọsị ụnụ akụ ga-anọkọta kịta ụnụ akụ asị n'akwụkwọ ikike aka
1: na-achọ.
0: N'ime nweta.
1: Mgbe ahụ ihe ọ chọrọ ime.
0: Emechibụghị ọnụ ụzọ.
1: Emechiela ya.
0: A sị gị na ọnwa Julaị dị n'abalị nke abụọ.
1: Iburu aka n'isi bewe anya ma anya m.
0: Ị ga-eti ikwe isi m isi m. Ị ga-eti ikwe afọ m afọ m jee gbari ya. Ma ị chọba ụdị, ọ bụrụ na ọ ka na-eme gị ọbakwa n'uru ka ọ bara, gbatagodi ya. Ego, ọ dịkwasịrị ebe niile, Nomansland a na-emekwa ya ebe ahụ.
1: A na-eme ya.
0: O nwekwa ebe a dị,
1: jụọ. Nke Nomansland dị adị.
0: Ikunigo.
1: Maka ndị ga-asị na anya makwa n'ebe ọ dị, isi na ọ na Nomansland ebe ezi. Nwanne ishite ebe police station ahụ, irutaghala ebe police station ahụ.
0: Ihe njikwa
1: ego. Ma ọ bụ isi New Gen. Na-abata ụzọ ahụ esi aga
0: ọhaneze etigo kpọkpọ
1: imechiri ebe ahụ emechi
0: aka
1: jụọ ese si ha biko olee ebe ụlọ ọrụ ndị
0: a chọrọ ndị INEC atụọrụ gị aka ijekwuru ha. Nwa m etorugo mgbe nwa otorugo kịta a chọrọ ama egbu oge.
1: Nwa gị oruola afọ 18 mana o nwetabeghị akwụkwọ ikike eji eme mbinye aka.
0: Jebe
1: gwa ya
0: uche gị ofuru efu ịkpara nke mbụ mana ị marọzi ka o si wee mee. Jebe
1: o nwere ka o si wee hichapụ. O mere mgbaji. Ị na-enanya na nke a adịzi mma. Jekwa na ihe a ga-emerịrị ya.
0: A na ha agwa gị kịta idobe ntị ka onye nubere ezi. Ịkụ ka ịdị ka onye nubere ezi a si eme. Ọ dị ka ezi ọ na-eji emebisi ụmụ ihe ndị mmadụ. O ji ya na-ekwu ọkụọ ntị gbem. Dobe ntị ka anụmanụ gwanị. Kere nọ na ekwentị biko. Ị gbataghị akwụkwọ nke gị.
2: O kwuru na ọ kwuru mana onweghị m chọrọ ịjụta. Oge m mara nke m bụ oge m bi na Enugu Road, wee bi m na Jaba. E kwesịrị m ịga megharịa ya?
0: Ọ gị ga-azụ onwe gị nke ahụ. Ebe ị nọ dị mma.
1: Ọ bụrụ na ị ga-esi nwa ebe ahụ gaa Enugu Road jee mee mbinye aka, nsogbu adịghị. Mana ọ bụrụ na ị gaghị aga, nwee nwere ebe a na-eme mbinye aka na Jaba. Ọ ga-adịkwa mma na ị ga-aga jee ka emegharịara gị ya, mee ka ebe ị ga-eme mbinye aka dizie gị nso na Jaba ebe ahụ ibizi ugbu a.
2: Ngwa na
0: adị m eme ụtụ amara ezinụlọ m, ndewo. Ọ bụ ọkwa ikwucha na ị ga-eme mgbọsị ahụ. Ị bịazi ịfụ Joy, ị bịara nke nwada Joy. Hei, ọ bụrụkwa na mma o.
1: Ọ bụrụ ụdị nke a, mba, ọ bụrụ maka Stella. Stella na-emewe ihe ekpere n'ikpe na ezi omume. Ọ na-amasị ime ka ihe dị n'ime udu nọrọ dị
0: udu. Udu
1: onye nọ n'oge na
0: mgbede ọma.
2: Ana m ekele.
1: Anyị ekelekwa gị.
0: Ị gbatago akwụkwọ ikike nke gị?
3: esimo the middle kit na akpo
1: udo di nna
3: chiku gozi na onwe ye chari ku but nwe ku gi maka igbata quick out water eje meba on du gunye katara muso gun onyugu ibo pom na poro keke tim kan na na
0: so
3: message ba quick out we can get around esimo ha anga no masland na ni ni ku anga no masland acham ko yam na anga no masland ka ga head office na arch camp.
0: Okay.
3: Because no mass land, I'm with a number. Okay, I'm with a number. The fact that actually me for a day. When I got na head office, I go 1 hour. I met him Kima. And the age, I'm able before. Now my back body. So I just to go. I got shutters that the old one I'm able before. I got that. I got transfer them. Now the world don't choro.
1: Nke bụba nke asago ihe kpakpande wazo obi ajụ bụrụ ọ bụrụ na ebe ime buru nke gị ọ bụgoro na ọ na ndịda ka ị mere
0: eji ebe ahụ pịa pịa
1: mana ibi ugbo ịgwa ha na ịnọzi na Anambra na ịnọzi na Abia na ịnọzi n'Imo na ọ na Kano ka ịnọzi na ịchọkwa na ị na ebe a na-atụnyere onye ọbụla ị chọrọ ịtụnyere na Abianye aka mgbe ọbụla e mere mbinye aka dịka ezi nwa afọ Naijiria ịbụ a ga-emegharịrị gị ya aha ga-adịrịzi na
0: Kano n'ọgwụ onye ugwu na-abụghị ọgwụ biko ka ejebe
1: wee soro onye ugwu wee jebe onye ndị pịrị ọnụ ụzọ anyị
4: Stella Barod
0: Stella nke Abaro ịgbatakọkwa akwụkwọ ikike gị
4: asị m akwụkwọ mbinye aka a na-ekwu maka ya ọkwa nke a ebinyecha aka
0: ịgbataga
1: ihe a na-asị gị jee gbata hapụziere Chineke ụfọ ya jee gbara akwụkwọ ikike iji eme mbinye aka
0: ego
1: ọya bụ ihe ha
0: na-ekwu ibidobe
1: na imecha na agaghị agụ ya
0: ịnọdụ
1: ịgodu nke gị
0: ọ bụrụ na ada agụ gịnịzi ka eji were na gobi gị ma ebidobe
1: ịmahụ mgbe onye nzọpụta ji abịa okoro nwanne m ọ fọkwara nwa tinkọ ma ole ka anyị banye ime ahịa ji egote ngwa na anyị eje na anyị na-abịa
5: ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi
6: Muhammad
5: eh
6: ne kuma anan
5: albarke dai yar uwata ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya ai ba magana dole ne kamshin ya kira suna na
6: shin wai kai baka gajiya ne da abinci
5: gajiya fa kike ce fa ai sam mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da

A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan Close of 130 gram Red Hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 500.

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar kari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ba? Mama Aisha, ina zuwa, zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai daɗi. Ku dawo da ɗanɗanon abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulen kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai daɗi shine gida.
4: Gabatar muku da sabon jig na jaka. Yanzu fararen tufafin ka za su yi haske da sheki da kuma kiyaye kashi 99.9 na kwayoyin cuta a farfajiya da sauran wurare. Kawai ka jika da

0: Kivo Crema. Lokacin jin daɗi, sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin shan dare, Kivo Kivo.
2: Sari, sari, shari'a ta 101, jama'a da jabun fawa bank.
3: Mai girma mai shari'a, na yi caji nawa awa 12, amma ya yi ya waya ta caji na mintuna 8, kacal.
2: Me yasa baka mayar da shi ba?
3: Mayarwa, sun toshe ni.
4: Ina kalubalantar hakan ya mai girma, da an ce daga Jumia ne, ɗaya mayar da shi kawai. Jumia abu ɗaya take kowane lokaci, mayarwa kyauta kuɗi za su dawo gaba ɗaya.
5: An wasa da shari'a.
4: Kan Jumia yana da sauki. Buƙe manhajar Jumia, je gurin account, zaɓi kayan, sannan dan return. Za a mayar da kuɗinku. Akwai sharuɗa da ka'idoji. Jumia, farin ciki ya iso.
6: Yanda kuke tafiya haka, tari na iya kama ku saboda hayaki da kura. Shakomix zai sauke muku tarin.
7: Malam Kemis, da Allah ban maganin tari da zai aiki da sauri.
8: To, gashi, yi amfani da magani tari na Comix.
6: I lallai, Comix na warkar da tari, kuma yana da saukin sha. Ku bude ku sha, nan take ku huta.
9: Comix kuwa, tabbas magani ne.
6: Tari, Shakomix yana warkar da tari. Idan kun ci gaba da tari ba,

0: kan bala san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba number waya 07 07 4 3 4 5 5
1: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
2: Muhammad.
1: Eh?
2: Kene kuma anan?
1: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira suna na.
2: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
1: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin

0: miyan nan kuwa? Ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
0: Mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
2: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku daure dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai dadi shine gida.
3: Na Oyibo Pepe for your Chukwuma Station 95.1 Wazobia FM.
4: Yeba. Kanu, kanu, kanu, kanu, kanu.